Ngu foi lunga kile kio ile fa epi. Mai aku mau pea le ngila ile iwa valu kesi malakasi famo le siu fofonga samo.

0: Yo, Samuel, the sugar malile da, the sugar ya Michael, mama ia malana pesele na box. Lo fi Samuel, yo fi mayo le vanga o kama ala fu si va malu si fai Jenny, ma Mary, ma Susan.
1: Ila na smoking o le tulanga ia na fai la vai o chama eva. Ia elim fai na siva no si chama. Ai a fai la uva pena no atu Jenny. Yeah, Jennifer, yeah, Maloretta, Malavanga, Nam Siva Sivatu. Yeah, oh man, I yelled a foul. Ah. Our fine, I tat half a foul, I ate him and now that is a siva. But you live your siva, I smoke.
0: Oh, you're too long, Alana, the other one, Magin, Wakuda, Singavang. Ah, only man, I love Vanga Kama. Ya o ye fu ma se fili umi ah ya o le ha es ye fu dal ko va ken
1: ke lo dismo ke tsema sa tsol of silina
0: ya
1: ai tefi tawi la va nga ye mai na sa le ufima ah len tu jo vili mai da bukla mi la jono fu o la va nga la na tsa una fi si de le fa me o la tsa o le queen o la se ah
0: ye
1: mala malamba le la va nga na
0: Ya ole tulanga na afai ole na what happened na Pax la tatu tu ya solar ka ko vakin tapena ho se papa ki u fu de le fe mal lo makua o ye ngalo so sos ole osta sos ole sisem sos ole o la mole ma sosi we mak mak fa ngole we se pi fo lo so papa ki u lo fe timni kasi ar fan ko ko la lo dika fango coco cola makuria kakiki no papa ki yasona ole avele suka avele suka enga avele yang sanga avele papa ki ule fayer au fiki de baka makai ainga shoko ru christmas so le remen ngama sushi ngor sa sa fango cola ru ni kam ko le funa suba di ole suka le mele ki pi ngi vai mo ama mit foye Dulu emar pepa. Oh, ya peo se vaya ngau kiki de kuilas. Oh, nama orang mausosi. Fumal lo makua. Abe mal masta sauce. Ale sweet chili sauce sole. Oh lo.
1: Jelo smoking out esau no. Ole man naya olo joy fa man nacho. All time in naya. Ole fail ole starting al lua tu tapo kalam. Aku fa play fly fail pep kiu tangan jelunga anisho. O aing or dato or community I Brisbane ne ya la ide pitch Jamie ne
0: ya
1: or la fight pap kill Jamie ne ya or la no no for my la fight pin ne for ya lo ma chom cho ina ma la ma chu alenga lu lu ya chu la manga le finger le ah or pap kill ai elo chi chi lo ma la va ya la fight pin ai le lo lo ma cha na ai tama ye fit pap por me yo wa ai por me la to fa es ko chu anga va na na
0: ele or chu langa ya Ele mo fia fu ile le papa ki wa vela o ko so o ha. Ya un beka ser ko fu e lo ai e po ko kiki po wa ve. Al me vola lo o sa luka ma fa sa o. Yo e ti lo le si sen a lo ka ngoi me ni ti sa mi te mi nei. I le fan ko ko na pa fe vu nga ki o se ap ko ko la. Ya ka ngoi o sa u ka ma wa tinta wo. Sa u pe se a wi so nga. Wa sweet tinta la ile me.
1: Ia fa pena fo yo na fa na tua tu pa angal tan tu le tio ia fa fa pena na nga il mata fa ngal ne yaso ia tan tu na fa pena na fa fa mali lo sa ia fa pena fo na cha pena ia ni ofu fo ia ma fa na fa na ele nga tu fo ile yo ni ofu cha ele ia ele nga tu fo ile o ni fa malu o ni fa le ia fo ia fa pena na ona na le tu va va ia tu ia ele nga tu le ma lo sio mungala ia fa pena fo na ia se taimi ini ti mu ya se sau se tai mi ona
0: mo tatala
1: ona ona tu watu le ya smoking wa e pe yo le mel na le bot bo le late le smoking le final tala na tu tau ona e fa lu fai na research for ye na sau lo le ye fa pe na ona ona longo pui pui ali ya tulo tu pa ye ma lo tu ma malu ina ye fa pe na no tu ta pe na ale nga tu foi le ola fai fai wa
0: Yo, but food for day. Ole no vona mota mai a tai tole tapo kala me Christmas. So dubu lentona. Fa tato new members for my wife of year 99 mana ta mama tuna. Ile live ku for kapo kala ma ile so Christmas. So dubu lena ma vai. Ya, ole tu lo fai na e fi fi e fo e fa talo fa tu e shua e kiko kero kiko le il pan pitch le I kokos.
1: E yo te vai yo tu ine fi fi ala vai na le pitch na a. Ya wala men le le pitch na le pan pitch na I kokos le smoke. E pe yo na e yo na lo fa nu fa mauru lunga fo I. Ai tu la ina mlau me vai e kiria le le yalo ai mai lalo inga yo nga lau fangu fo ina le a ai le nga cha foina ia fa fa ta po kala me la so na Christmas yo wa nga fo le tulio ta u ta tai tolu o ta o mai fa ta po kala me a
0: o tu la
1: mai le ska po kala bia e pe kula nga fo nga la se men kupu nga so mo fa yo ai
0: o le tu la nga fa ta o no o tu fa ka longa ta ya ma fo nga na bo wa le yalo la wo mo se o a Ainga ya ma nai fana foi oi Bundaberg. E fitu tula e ke amaira ai por shopping a Bundaberg. E koe alura e si dua I tula. E oi. O le tula ngana mahi e ia tatanu foi de fang. Oi oi fatu no fatua ngale usotina si tolu. Ala moko mai fuma e mbanko kupe e fatua wende fasu eka. I le tonga vau. Ai le o e whaingko resort I o e whiki. O le waku paralangi whaila ko resort ma kaka ekta Amerika wha kakusi ku o whiti. A le ko ke mai invest ko kuper ko ngā vau. So le whai mai, excuse me, Maukeni. This is not the bush, this is the farm. So le, e ika le antia si korua pia fea ko le wa invest na ko per ko ngā vau. Ia mea le, all right, kia. Pi ole, e aure le koe a wala e o kuhai whare vau se kurori kutu mle a fi ma lalo maunga ma whanga loa. Ia a wala ia, e a noru umare ka. O a wala wha piko e o so whangua. Ia mea whanga e wa I kama I, whaila ko 4-wheel drive. Ai a ore ka ka vale ia family van ka mare pele pe va no pa ore pa vo de le pe a o ma vo de ya o shole
1: ye lo di smoke mo ta o fo le chu na ya wala ya o le mo pomonia o yo tele ma tanana e le chu langa bol condition e a wala le mele ye nei ye na si de fiel le out sa mo chu ya le pat
0: e
1: smoking al wesher pasi ma ye pia ile tolu le auli e tau nu ole am moe a inga I tuai ale pa te le ang o awa.
0: I la haso, sa.
1: E al melalna, e lema fai anu umata nana fo ilele tu langana ya wala. Yem leisi me fo ilu tu fitala no antua. O warua mo tu e tau ni ilo ma fo fo ilo fatua. Wa se lo fatua o se ole ole taimane ma inai fiti, ya. Is a diamond
0: se ko se ko kai kai la ko kai kai la I don't fucking know do my
1: Elena Elena catch up pelo chama Elena uche man jewel in a matter na complain to matter matter alo ye mono to million on chala auto to vai chime le in ele in ta to million on mo a ko ngalo an ofa to ye to la ngana la no che man jewel chime na ve to a we wa butina in sto ino alen ma sa ala fu alen I will don't know a fai to au ia fa pena na avitou au foi overseas ia le foi na lutu au fiti
0: alu fiti tu
1: pa se fika alu
0: jong
1: o fa pena la o ina la le na ma wai lo mana me ala no fa tu fa pena fa fi fela na tano kam bele milion na tala ile tai manele na mo mai fiti how can you compare million dollar diamond that you found in Fiji
0: fa tai jamole oi ya ole tulanga ia ia fa mai si o silia kola ka halu pia pia fule le wa fule pia pisi ungari imisa so fa pelea kala lko malo pia pia lko malo e fi le mua e fi e misa fa fin fa pia male ya kala sko se silia kola ka halu fa pui ka kien fungo po eriki ngana ka utu ya wale mele wasa ole kala vode fa maisi afai kua wasa lo mle le tina ilunga Alu ese alu on mele ya kasavati se fo ni kaka ada mula kulka mana kau so kai kau kare idola po fer sa ore ve mai ai do ki si si ai ma kulka ko lo mala usi si o wan e fase upu ai ko kuri ele kadia oi ia kadia no fa kuanga ngai kinga kama ai lo asese ya savari yes yon me vola le o de vous savoir yes ala vous vous fond le roi ka va le ko kauso ka yon me la le o so no foot pa va le so a moya
1: te lari smoking o le man ya lo tal normal ta puna e te tal normal ma ta puna ala so so yu ma la vori e fa lo lo ko me fa te la vori
0: ka wa le
1: le va pela me lo fa fa me lo fa tal no ala fa
0: jimi lo ka sa me la vori le ya ka
1: e vo fera lo smoking a little bit le tu pul tai na tu pul tai or na ya a fina is too long of a pen and a two point they tell you tano if a pen and a fushi mama ya me fai sorry mama
0: fushi to matamak
1: fushi to matamak ya mama la le te fai na me
0: ole fo kan kali mai ya ka ka mo Mr. T for my Mr. T who le so on fai I can lia here and ah, man, a mere wa a vatule to it, yeah, Joey. Oh, what's the two teal of food, man, a merish money pizza, Kalim subsupply. Why your cows are food and men, you go by my ear, isn't a link where cool washers and making of what?
2: Welcome back to Fresh Bowso. I'm Mr. T. A few my metal, my masumai, in a matter of your show, no solo.
3: My name is Asuelu. I'm coming.

0: Sufok malile na ngol tamaita e veal siaki malana pesele na a faiwa e fia fia loa. Siva loa. Ali Pax.
1: Saude
0: lele. Iwe. O le fai mai tamaita ili nei. Ia se na fia fia se siva loa.
1: Ia wale tu langa alna ye smoking. Awe na fia fia le ngate lo pese wa e siva.
0: Iye. O le to tele na te ruye na wala ua maile faftai tele la wa mol tau tua fo ili nei tau sanga fo.
1: Ia tau tonu wala e si la fia le tanto watchinu. O aso fa pitone nei ole ole ole tausanga e fa mana tuina ya ya ole fa penana e tumelo au tau au ya fa tasu so tau au e fa penana fa alu alu pel tatu au nang
0: Yo ole tulanga fulina ole hena wala au maisi tasi o tau o Masalo mea na ilo tupu ya orua ole kupu ya maua neta ya
1: Ole tulanga lena chalunua mai le la le hito mami
0: Te si fio fo e nei a inga fo e pie tua ya tamari fa o limba Aie a inga oe E solo bua for ki gal fi misa.
1: O le chila le tani la chet fondi le us nan valam.
0: Ma me o le ko so se fa le vese pa ki e al wa ke mi ngi va ba se va matina fo ya. Ma ya lo wa lo e sa u ki al o nga. Yo a le ki al o nga di ko kala fa ko. Fa me la u ku ya mam lu se la. Lu se la wa ko ma ya se va ngo kel ke mo ya. Of it to our Marvel two pairs, it's a taxi girl. Oh, surely. Quite a little, you must stay poor, ma'am. And Leila, when you're Tina, if you were a valley, if I'm going on a way, I used to pay. Ah,
1: so to fetch you, you know, smoking every time we're in a mill, laugh along along a mill, I was sorry for my son. The fellow, if I were a pure man, not so solely. Well, I would eat a little smoking, per se. Pero se pero fetta fu den ente fila si da fia me li lo le mele lena tupia ja o lo tala no sa o mai ai smoking lu no le chio
0: e il va hanga le na bu wor koala le nita ya il e fa telina o loco wa tele na una ma nei il manatio si tasio fe fe au fo il nita ya Au le tau atua ia le ngore sua fore vaisau. E fai mai lana mau. E ala na tele loku temi nei. O le lefi au au ngoresi tangata i leisi tangata soifua. Ua fia faife au uma. O le sia faa longu akule la au ngoresi. Maha fula iwa pia. E le fai u la au ngai se longu kerfo. O ye faisau loku. Ya olen tato titilo men mafu ai fo i lotu mai le lalolang e mafu anga nga kie vai ya tau le tupu fo le leo Henry VIII faila na ia loku inge lang ona e musuru pope tele nyan tolua mga vena kong maka uka manua e faila isi nyan tolua e faila tala le pope wadu e kemi o kasi le karesia ila asu ole karesia ne tasi ala wava Fadi ieri kup. Elileila mena.
1: Elileina smoke o la vitala tuna sau no nta upule. Fa mai ina la tu leina o le tupu Henry Data.
0: Henry Data.
1: La tu fo follow tu si foi le le le pesce Solomon. La tu fo follow ile ile pope faita le tu si. Or mana onga la join. E poi mana o join e pio Solomon.
0: Solomon ma kavika. Ia wa e hafe koru oris ia e fixe la koru oris. Ia a e pei o le tukanga le na na le ina na mbua le si e kare si. Ia o na wa le ala fa vai la wa Henry VIII. A e vo la le si kaka ngoya Martin Luther. Le vunga de vie fie lo e kare si le pope de vie fie kare si engelang. Le ngaru la kosol kike. Le ala ma vua mali lotu le protestant. E sa ile upu o le sol kite protestant. Mwe matua ele mana ala e pia e fafarsana e. Umalo agi grei lotu protestant, o le lotu powesi, o le lotu e fakasa pia. Sa urokau ile katoliko e mulevai, ya metotis. Sa ngaka mai ngā lotu sa ile main road, e tau ole beach road. Ole ala wofalo, wa ye ile si farsala e ola wale turi manu o mulino. Lisi e faka sana ina bulino. Ah, ole fola we male lotu le ole worship center le isong. Ah. Ya fola nga mai ole botel ta tolo. Ah. Ai pe ole mauli na alfai au. Tu uyala ia tangata na wa sala wa tapena. Ah, mafuanga na leina na le fi fio. Ai fe mai o luksa moi wa kele ke mingi. Mafu mai ele maga ole se koila loile. Maga ovo ni si. Ai. O ke wa ku dela mo o ma ko inga de ku pe ale. Ah, asa de onga. Ku se va ya la loile ya ni. Ah, pe. Ah, si de ku mesa wa onga la ka ma de ve fa la ovo na we fa sa ro. Ah. Una
1: we sa no smoking na ele le. Ya wala le le main road le na ya pia.
0: Ah. Eh, eh.
1: Le le chele for sa na wa for sa fo we lo si. Ah.
0: Ya.
1: O lo to fa ya tu. So fam chala. Ole achale na o matu wa kirishian no alto mo usolo ye pia so. Le mena le to fa so fam chala. Ole tu positive na lo ti fital no atwa. Ah.
0: O tu langa na. Ke
1: kirishian no tanga chol chou zo no.
0: Ole tu langa na fa tak. Ah. Ele se me fango fi fori ka fo fo inga mayo a mio fa ali e fo ele ali ngu ah yo ye matu li fo e no fo tanga to no ai tanga to fo ta ai nga mai mai nu chu ole ko fo o nga i ah yo kamara nga ole nga de sa pisa ta va de ele nu ah yo o no la fi fi o la chu va persole kamai ke li va ai me de mai ah Ba uli maku parlay.
1: Oh, let's just focus on the language smoking. What is it? Mang a cholu le nae marifai nae. Nae sa wole mele le motors joino chofila. Wow.
0: Iba
1: chip chulu le nae. Iba ngata yachu nae oya. Sa wana lo fisole oleo yasi nae yachu le chufunga yasi wasomale ya oya mla wema foile le ayusta mau chin kehio. Iba faso solo iba sta mau pone semo. What to vai pesu mau to lo fata semaina.
0: Ole macho au e mate so fale am masitasio wo ma mai le sa fa ya ngol investe follow wales te ya maki kwa oila masauni male avaga na tuale le fenotan vodere a ya ba macho mla ngol tiru a ya o ya kakal ngi fo ya masta ya wa tangata na spainga ya ka ko mea onga ya ya ya ka ba lu miska ngi ka mo wa tulupe a po un semo ya or kalanga masta follow pe a masen na fa bo wa maila na ofa el totoli ya palmieto filau e pulia onga e ole a onga fo le o masaho le o malo le sai savai a FC de Teto Filau, Pesira, Antotonia, mas torço demais. Foi mais lola e a torço demais, feira, mas tem meu levalo viva.
1: Teleto.
0: Ah, vai pena. Foi meu telefone. E que ele é, qual é o cocô, o camaré, ele é, o galfé, o galfé, o Oscar, e a bonitinha, o cocô, ele que é mais mega uau.
1: Eu não, o Nato Petro Sulima, Fernanda, e Miss, smoking no Matuá.
0: Yeah, I told you so the mafia I'll tell me if I saw a fair of the tongue if I'm going so that was silly. It's a good to lay a fool, I have so never mind. If you know, no, and well, if I saw a fair little son, I'm like, all the men are off of my yard or out there, or do most of my last gathering with scary, coffee, I'm going with scary, and Michael Kong, and I'll call Sully Muffet.
1: Yes, yeah. Now for you so well, Lord and so long, until 2 years until university.
0: South,
1: yes, I've been on the foul, Luai, Limitao, Pole, Mathematica, Pole Maps.
0: Chile, no, no.
1: Yeah, the Tonue, to Chileanis, you don't choose of a penana, only see you. So I say, too far, no, I suffer penana, more to see a vavel level, so you fool.
0: Believe Talvo,
1: a strain.
0: Maliu talvo ya lesunga ya follow ah iwa maliu fo ele matai se tu lo va fong tato tuno ah
1: ya ele ngata fo ele sa smoking ole na mo mai ma vai tawa tu fo ilunga ile ile tato social media fo ya fa pena fo na ya fa ile ya me fo ile award night so the people of the year is tono samo ya sa fa pena ila ona fifilia fo ia le fionga ile epicopo ya Moses tui ia le ngata fo ile ia Moses was a sweet it's a swinger olona fa pena ona tofio ia fa pena ona pule ale lotu kakolito I tono Samoa, talu ona se e mai. Tato wawa ai le whaingo fie is a really easy to approach this guy, eh? E le ngatei lea I e wa whaingo fie mea uma, I le wawa ai e tono le kalesia. Ona e hui lava o se to finga maua lunga I te tono le kalesia. Ai fa pena ona vai tanga tai fa pena ona le fiong le pikop e sau gai lalo level ma matanga tanga mai chi ma he know how to adjust himself in every level ah o se fuanga ni tau chi ai ai pole merna pe bo fi fi ai tanga tai le pikop a ko te fetu e te mina na ina jo ina fo ma vai o tanga ina jo ina e se pa u wa ma ma no jo ina ah ali te mina wo se e mai mo se se tu to fi ah as I said is a person that know how to adjust himself to every level in if I go fear tangata on approach ya or if you start to sui le tele lo pola so fina ngalo out the start to sui ya mese foi si o ngal ne chau chai ai por el merna pe bo fear fi ai changa chai de ile epic up about you fetch you they mean na ina jo ina fo ma vai what changa ina jo ina ya ser pa u wa ma ma no na jo ina
0: yeah
1: or the team they will say hey me mo se se tu it of ya as I said is a person that know how to adjust himself to every level in if

0: Ia baks, sa mese fafoanga tato tunu on pese na pese fo wale na le fionga.
1: Pese fo
0: wale na le fionga, ya le ala itaka mua pere fio fo ya fui mono. Fa mai owa vi visi, yo e, va ai kako. Wasa fui fapenga, ye lungo fia ainga le fia fia, nga fui la vi visi. Lungo fia ainga, e atama mafa fia fia ma, Oh, inga olo ofisia la tuli alofa.
1: Alman, you'll take me, so we'll pese ya. Lo release mai, it's a brand new song. Eh? Yeah. Release le 2025. Olo fi aule mai, me olo vi visi. Fi inu vaisau mete, inu atu mai lima. Olo upu erna al pese mai vaisau mete, etau mafa, aune tau mafa sveidim.
0: Olo, otu langa le na, Pax. Fa pea we ole mita, se alcohol, alef kawa unge, ole, ye impu imanatu, olo tau mafa inda le mita. Ole mita, ema wat soy fua malolo inga.
1: Ii, ola ta fafa, ya tuna ye, ah. Ma na ye fwet fau chuanga fa tai,
0: ma lo, ma lo, lava si lia yita in. Ia, ole nao tau fa fua mai, ole ngalo, sa mita ma sa vai lima, ah. Ia, ah, ngā fwoi, ya ku tau la ma vai lima ingur sa, olo le mita. Kia lewe kai awa pepe, uwa musa lo kingo wai malos.
1: Eche ilo fam talang ole, ole fola, ulo le meta ali I smoking. Wa, mo me fam talang ole tue hoso ini nunu tangata.
0: Kana mo. So le, se la uwa se fudu ole eo so a uwa.
1: Eche ilo la le fola, ulo le te inu, ilo le meta na te inu, ole met met na te inu.
0: So le, ole meka mixi le me na te inu. Ia, ole na hap malo, ole eo, ia ila vai la tue onga hai. Ya tala mo ya tala ya eh fu la to ya elia wai al mesi di on mana yo le vanga le le meta ya eh fu ele ni side effect fu e bise hipo au ain o chincha ma hanyan singa ma ku kama ma kapis yo fa me sa le hipo hipo life le
1: sol
0: Ya ai ona oluka kan ngofa pekai ka ayo se me inu fu de le onga je se ala sa o le de fuan ka ftas
1: ma na yel fa chuang
0: yo ale il se ocupe va ko sa fa un pia e fa e ngulo le meta ya no le fatte di mila un pise paxa
1: lo va pena na e ba u mai pela unanga la uiva valu jesi male tasi fa mo e au nai mo oil ne ya so ne pese fa pena fa mai upor ne pese o te masalo wa e musu ya tia usuina tele malani chensen ya o to malava isa fa pena ona ne tu si de fia O tu ia la wali ia la usinjo ia ia uri ia afano tahia. La tu ia na faila tu keo friend yaso ya.
0: Kamkwe maris.
1: Ha onela ina fa pena eme se fude lilo funti sinafi ya. O uri ipi vijemi la usinjo ha. Fina fio eme jene se meushi la wali ia. O tele maidol. Tele maidol.
0: Me wasola e ufo la tu li situ tam tam la tu pa ave ratu la tu li situ.
1: Selda. Me pari wa tanga tana fa pena an fio wa ima le. Le avelen fio wa ima. O jene se meushi. No le lilo Roy Slate. Latua Roy Oko male princess as her marriage latu to sangal vaita.
0: I will hit you.
1: I tell you, it's a time Ivana let's have a boat. I'm not sure what we tell me. If you know what you know to see, it's done a lot to see this in Alu. They are.
0: You're finding a boat making me.
1: You're waiting your telephone, ma. Text some email. Oh, sola. Yeah, if you tell no, I'll take a voice.
0: You couldn't spy. Yeah, I'm like, you're getting a far of it.
1: I'll mail a fan on no smoke. Yeah, man, you're my lord spy.
0: Yeah,
1: the men I found on no. E mana tuolele e masani o tau iupo le pese nei a fai a tātu nei pese mai o te masalo ua e musu ia tea
0: Ia rena Tula me tatu teimi o leo wa lusu faminu te ua te esu maliloha